0: aliyaj fam, se met beton an nan zafè bolet. Ya, men bolet milyon an, tout kote bolet pariyaj fam.
1: Pariyaj fam.